0: Alo.
1: Oyoyo, tó tọ ọmọ
0: o,
1: oyoyo.
0: Salachi.
1: Ona patula nketa.
0: Anya patala.
1: Umunne na oga akwa hodo onye owola.
0: Otu a.
1: Ka bukro jo mama bu na mbo totu a.
0: Ganiru.
1: Chineke. Ede ma Chineke. Onye gwọrọ ọrịa mọ.

Otu ahụ ka ọ dị n'akara Facebook m ahụrụ m ozi gị, Grace Star Player, isi ụtụtụ ọma ntị oyoyo bịala n'ụbọchị taa. Abụ ekele m bụ narị ekele m arịma. Ịbụ abụchi ogbonna isi ụtụtụ ọma bụ Pastor Yu. Esi aṅụrị Sunday ọma nakwa aṅụrị ụbọchị ndị nna, ụka ndị nna, nyere ndị nna niile adịmma na ụwa niile adịmma. Esi ka Chineke gọzie ndị niile bụ ndị nna na-elekọta ezinụlọ ha ma na-arụsi ọrụ ike. Esi otu ahụkwa ka ị chọkwara ikele Chineke maka ụbọchị ọhụrụ ọzọ nakwa onyinye nke ndụ n'ụbọchị taa. N'ụtụtụ a ị na-asị ka aha ya bụrụ nke a ga-eto ọtụtụ ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Mazi ogbonna Ibu Abuchi, ya gasiere gị ndewo. Ọmụ ganna ma na-esi ụtụtụ ọma oyoyo nke mbụ. Ọ dị mma inye Chineke abụ otuto maka mmeso ọma ya na mmeso ọma ya niile, maka na eto dike na nke o mere na ike adị ya maka imekwa ọzọ. Otu ahụ ka ọ dị ọmụ ganna ma na ya gaziere gị. Chibuezu Goji nke sitere na Ngwugwu Igbere nke nọ na Ikwuano mbụ ọchịchị Kansụl Steeti Abịa. Isi ụtụtụ ọma oyoyo nke mbụ nke ndị enyi mba FM. Esi na ị bịara ka ikele Chineke site n'ibukuru ya bụ na o meela ka ịhụ taa bụ izuụka nke ụka ndị nna n'afọ a. Isi Chineke nke igwe na onye dịka ya, ọ bụ mmalite n'ọgwụgwụ onwego onye dịka ya. Otu ahụ ka ọ dị ya gaziere gị Chibueze Ugoji. Ndị niile hụrụ n'anya o na ihe omume anyị ya gazichara unu. Chigozi Obialo Victor Nnenna Joseph Chukwu Angel Blessing Golden Chibuezu Goji Gift Carlo Charles Simo Morgan Manny Deborah Odiba Henry Obodo Ibabu Chibu na ya gazicharu no ndewo.

0: Hello?
1: Oh,
0: Wait, Dede Gibat. Nkeneme una Dede Gibat Abatalao.
1: Apo tunketana, mami hengako, jang apibe. Sike menka. Uyo? Chika.
0: Yaga.
1: Olorun rika, kurika. Ndewo.
0: Yaga zira gidedem, ndewo. Hello.
2: Hello.
0: Hey, Batala.
2: Yaga
0: zira ge nda we bolachi.
2: Eh, why pari?
0: Away.
2: Kajuva na yere gidipu kwe.
0: Ame.
2: Nisi ukwe si uku. Ani ukwide machi neki neba eno. O uinhe di uku. Ulo kwenye to nane.
0: Atua.
2: Juhuva na mba lara yebo di uku. Mana mo mani.
0: Atua.
2: Iyo unya na lara yoku. Aina narona bed. Na ama yeba ina aka. Na ama yeha ina gafi. Na ama yeha ayena abalibu. But Jehovah nano yana ajiko kwese.
0: That's
2: right. Ogiru kwa mbae yetete. Yo mbae uren dede mbae na lande den. Owu site ni kakanyi. Owu site ni esi umumai neme. But owu site na amanya. Site ni ubi ibiri umure ni ebaino. Maru jeme heji uta. Ana masi yu meri yaga wani. Aha mo u ispeto.
0: Adi mi ispeto.
2: Zanyi gawa mwami.
0: Yaga ziragi. Ndewo. Chahokade. Abro ne ego kota wache wan no inhe chineme. Ega horere inhe ige jiwere na jayama.

0: que lo ve.
1: Aló.
2: Aló.
3: Aló. Oye, ganga uma.
1: Owe ye zine di orama.
3: Obe de yibom. Mwe jama.
1: Otua.
3: Mwe jama ti homa.
1: Ewu.
3: Mwa chukum narema.
1: Chai.
3: Ya
1: de para gi onwe gi.
3: Oye, ganga. Ana na ekele chukum n'ubochi ta. Ana na ekele onye nyere anyi. Anya na ya akwụ ya ụgwọ n'efu. Ọ na-emenyere nwa mgbe ya emenyere ọga. Ọ bụrụ na asị na ọgara na na-enye ndụ, anyị mụ mgbe ọgwụ ya agaghị adị ndụ. Ana m ekele Chukwu n'ụzọ pụrụ iche n'isi ndị niile na-akpọbata na-enyi mba. Na-ekele ya n'isi ezinụlọ onye nwanyị. Na-ekele ya n'isi ụmụ ya, na-ekele ya n'isi di ya ka aka ya bụrụ aka ya. Na-ekele ya n'isi Maazị Okafọ. Ezinụlọ Tụsọba Ọmụka, nwaanyị ọma Jizọs, kacha. Ndị niile a na-akpọbata, MCW na-anaghị achọ trọbụ. Na-ekele ya n'isi Elija Nwudemma. Na-ekele ya n'isi Chukwu Odemafọ. Na-ekele ya n'isi mmadụ niile. Onye ọbụla na-achọ ihu Chukwu. Maka ọ bụrụ na ọ mmadụ na nsogbu ga-adị n'ụwa. Na-esi aka ya bụrụ aka ya n'isi ụmụ. N'isi ndị ya dị m niile, na-asị Chukwu, bụ onye nyere anyị ndụ nye anyị ahụ ike, ya nyekwa anyị ihe anyị ga-eji wee zụọ ndụ. Na-adịghị ogologo ndụ na ahụ isi ike, na-anyị ya amamihe dịka o nyere Solomon, ya nye anyị amamihe nke anyị ga-eji biri n'ụwa. Na-arịa n'isi obodo anyị a bụ Naịjirịa, ka udo ya sịa, ka nkwafu ọbara akwụsị, Na-arịa ya n'isi ụmụaka eji eji, ewu. Ndị na-eke biko isi ala ibere ala ka ụmụaka nwere onwe ha n'ụbọchị taa ka anụta akụkọ ọma n'isi ha na-arịa n'isi ndị ọchịchị anya ka ha nwee obi Chineke nwee obi eji efe Chukwu n'ime mmụọ na-esi ụkwụ ka ha nwee mmetụta n'ebe anyị nọ nwee mmetụta n'ebe mmadụ niile nọ nwee mmetụta na ndị ha na-achị yo ihe na ngọzi echekwasị anyị ka ebube ka anyị yiri ebube ezi dị uwe. Oyoyo, kwa ụbọchị taa mara anyị maka ụbọchị niile gara aga mma ka anyị hụ ihe anyị ga na-eri ka anyị hụ ebe anyị ga-esi wee na-enweta ihe anyị ga na-eri ihe niile kere eke wee jaa Chineke mma ihe niile kpụ isi ala wee nye Chukwu n'ihi na Chukwu abụọ aka ọhụzuo ọmazụ ole zuo onwe ihe etiri n'aka na-eruru na-ata nchara onye na-aka anaghị ahụ ajọ mmadụ na ajọ mmụọ ka ha nọrọ n'ụra ụmụ Chineke kpere Chukwu n'ime mmụọ n'eziokwu. Oyoyo, ayọmị n'isi gị n'isi ezinụlọ n'isi ndị niile na-arụ n'enyi mba n'isi ha niile n'otu n'otu Chineke biko mezuoro m karịa ka nsi wee rịọ gị ebe m rịọrọ kụrụ n'okwukwe n'ime elere m ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwụrụ n'ihi anyị.
1: Ma gị ezi nne dị ọra mma ya gaziere gị ndewo ndewo ya gazie ezi nne ịgbalịala o ihe niile nke bụ akụkụ otito gị bụkwanụ nke ịrịọrọ Chineke mechazie obi amalitekwa ekpere na arịrịọ bụkwanụ nke ị na-arịọkwa Chineke ị na-aghọta amakwa m na Chineke ga-aza dịka ịrịọrọ arịrịọ ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge anyị ji elebatụ anya na ihe gbasatara akụkụ otutu gị ka anyị ka nọkwa ịka ga-ejisikwa ike were batakwa ka ị nwee ike soro. Ọ ka fọtụrụ nwa ntịnkọm ole na ole tupu anya na-apịachi.

0: dịka mụ na gị n'ugbu a, ọ ga-amasịkwa m ka anyị bụrụ ndị nke ga-achọ ụzọ hụ na anyị ga-agụ akwụkwọ ahụ, bụkwa n'ebe mụ na gị ga-eleba atụ anya. Eji m n'aka ọ na ịsapịtala ya bụ ebe nke anyị chọrọ ịgụ ugbu a. Na mmalite, aga m agụ nsụgharị nke mbụ m ji n'aka, bụkwanụ akwụkwọ Jeremaya isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 ruo 17. Dịka ị n'ebe ahụ ugbu a, ka anyị leba anya na ya bụ akụkụ akwụkwọ nsọ, bụkwanụ nke m chọrọ ka anyị gụọ ugbu a. Jeremaya isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 na-eru 17. Ị na-ege ntị? Ị ga-abụ eze? N'ihi na gị onwe gị na-anụ ọkụ n'obi ịka ndị ọzọ n'iji osisi sida iwu ụlọ. Nna gị o righị ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ, mekwa ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Mgbe ahụ, ọ dịrị ya mma. O kpere ikpe onye wedara n'ala na ogbenye. Mgbe ahụ ka ọ dị mma. Nke a abụghị ịmara m, nke a ọ bụghị ịmara m, bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ma anya gị abụọ na obi gị adịghị n'ihe ọbụla ma ọ bụghị naanị n'uru na-ezighi ezi gị, na n'ịwụsa ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, na n'imegbu emegbu, nakwa n'ịzọpịa ezọpịa ime ya. Ịghọtara ihe m gụrụ na nsụgharị nke mbụ m ji n'aka n'akwụkwọ Jeremaya isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 ruo 17. Ka m gwakwa ya ọzọ ka m mara ma enwere ihe ị ga-aghọta tupu anyị agafee n'ịgụ nsụgharị nke abụọ. Ọ sị, ị ga-abụ eze? N'ihi na gị onwe gị na-anụ ọkụ n'obi ịka ndị ọzọ n'iji osisi sida iwu ụlọ. Nna gị o righị ihe, ṅụọkwa ihe ọṅụṅụ, mekwa ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Mgbe ahụ ka ọ dịrị ya mma. O kpere ikpe onye wedara n'ala na ogbenye. Mgbe ahụ ka ọ dịkwa mma. Nke a abụghị ịmara m, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Mana anya gị abụọ na obi gị adịghị n'ihe ọbụla ma ọ bụghị naanị n'uru na-ezighi ezi gị, na n'ịwụsa ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, na n'imegbu emegbu, na n'ịzọpịa zọpịa ime ya. Enwere ihe ịghọtara? Ka anyị chekwa ihe ugbu a ego na nsụgharị nke abụọ m ji n'aka n'otu akwụkwọ Jeremaya ahụ, isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 ruo 17. Ọ sị, o, ị chere na ị ga-achị n'ihi na iji osisi sida na-egosi na ị ka ndị ọzọ? Nna gị riri nri, ṅụọkwa mmanya, ma o kpere ikpe ziri ezi, mekwa ezi omume, ihe gazikwara ya. O kpechitere m ọnụ onye nọ n'ahụhụ, ma ọnụ onye ogbenye, ihe gazikwara ha. Jehova kwuru, sị, ihe a o mere, o gosi gị na ọ ma m. Anya gị na obi gị dị n'iji aghụghọ achọ ihe ga-abara naanị gị uru, dịrịkwa n'igbu onye aka ya dị ọcha, nakwa n'irigbu onye mmadụ, nakwa n'irigbu ndị mmadụ, na ịnapụ ha ihe ha nwere. Ị ghọtara ya ugbu a? Ka m gwakwa ya ka ị nwee ike ghọtakwa ọzọ. Jeremaya isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 ruo 17. Ị chere na ị ga na-achị n'ihi na iji osisi sida na-egosi na ị ka ndị ọzọ? Nna gị riri nri, ṅụọkwa mmanya, ma o kpere ikpe ziri ezi, mekwa ezi omume, ihe gazikwara ya. O kpechitere m ọnụ onye nọ n'ahụhụ, ma ọnụ ogbenye, ihe gazikwara ha. Jehova kwuru, sị, ihe a o mere, o gosi gị na ọ ma m. Anya gị na obi gị dị n'iji aghụghọ achọ ihe ga-abara naanị gị uru, dịrịkwa n'igbu onye aka ya dị ọcha, nakwa n'irigbu ndị mmadụ, na ịnapụ ha ihe ha nwere. O doola gị anya ugbu a? Ị ghọtara ihe ya bụ ebe anyị gụrụ ugbu a na-arụtụ aka na ya? Maka na ọ na-agbagha ihe ndị nke elere anya dịka mmadụ enwe n'ihe ịga nke ọma, nke na-abụghịkwanụ nke bụ ezie, nakwa ezi omume nke akwụkwọ nsọ kwuru maka mmadụ ikwalite maọbụ izulite. Akwụkwọ Jeremiah isi ya nke 22 ma okwu ya nke 15-17 na-akpọku mụ na gị dịka ndị kwere ekwe ka anyị nyochaa ihe ndị bụ ebumnobi anyị, na-echetara anyị na ịmara Chineke abụghịrị n'otu anyị ha na mmadụ n'obodo ihe onwunwe anyị, kama na ịmara Chineke na-adabere n'otu anyị si emeso ndị na-enweghị otu ọ dị ha n'etiti anyị ihe, nakwa otu anyị si ekwe ka ikpe ziri ezi kwụrụ ọtọ n'etiti anyị, n'obodo anyị, n'ezinụlọ anyị, n'otu anyị si emekọrịta ihe anyị na ndị ọzọ. Ọ pụtadara ịmara Chineke. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? N'akwụkwọ Jeremaya anyị gụrụ ugbu a, isi ya nke 22, ma okwu ya nke 15-17, na-echetara mụ na gị na ọ bụghị na anwere m ụlọ elu nke a n'ebe a, atụọkwa m tọnkọnte na ya alọta, ana m amekwa ihe ego a, mekwa nke a, mekwa nke ọzọ. Ọ pụtaghị na ị bụ onye na-enwe ihe ịga nke ọma. Nne nwere nke bụ ezi omume kachasịnụ nke Baịbụl na-akwado, n'ihi na akwụkwọ Jeremaya chọrọ ka anyị nyochaa ihe ndị bụ ebumnobi anyị, ihe ndị bụ ihe na-akpali anyị ime ihe anyị na-eme. Na-echetakwara anyị na anyị si na anyị maara Chineke apụtaghị na ihe ga na-agara gị nke ọma siriri wererere, na ị ga-abụ onye ụgbọala gị ga-esi ebe a ruo n'ebe a, ihe onwunwe ga-esi ebe a ruo ebe a. Ọ pụtaghị na ị maara Chineke. Ejighị ihe ndị nwere na-atụ ọtụtụ onye ma Chineke, maọbụ ebe ị nọ na ndụ, maọbụ ọkwa nke iji, ọ bụghị ya ka eji atụdị onye ma Chineke, kama na ihe ebe a na-akụziri anyị bụ kedu ihe bụ akparamàgwa gị n'ebe onye ahụ ma na o nweghị onye ga-ekwuru ya, o nweghị onye ga-emere ya. Ịka ya onu okwu gị ga-emechi nke ya, ịsị na ị gaghị eme ya, o nweghị onye ọzọ ga-agba gị taa mee ya maọbụ emere ya. Kedu ka isi akpasu ụdị onye ahụ àgwà? Àgwà ịkpasoro onye ahụ gosiri ma ị ma Chineke ma ị maghị Chineke. Àgwà ịkpasoro onye na-enweghị onye ọ dịrị anya, onye aka ya lọrọ ala, onye otu ekwuwe si esi ikwuwe gị na ya aha gị, ọwụ na iwepụta ego, ọwụ na ịma mmadụ, ọwụ na iji ụkwụ, ọwụ na ihe ọbụla ga-eme gị na onye aha aha gị, mana ị họrọla ka ị mee ya ka ọ mata na n'eziokwu na gị na ya aha gị, ọwụ ya wee ma Chineke. Ka ọ bụ otu i si ele ikpe ziri ezi anya? Ị ghọọla onye aghụghọ, onye na-ekupu okwu ụgha na mụ ụgha dịka ume n'obodo, n'ezinụlọ, na ogbe ebe ị nọ, na mmekọrịta gị na enyi na enyi, mana ị na-akpọkwa na ị maara Chineke? Nke a bụ iji nyochaa onwe gị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Maka na omenala anyị dịkwa ka ọ dịrị na Juda oge ochie, ihe eji amakarị mmadụ na o mere nke ọma bụ ihe ndị onye ahụ nwere. Ọkwa ihe eji amakwa ụbọchị taa, ọkwa onye ahụ ji, ụdịrị ụlọ ndị anyị wuru, wụcha ọkwa ọtọ ekele eze, ọkpụ tụrụ ọkpụ ụlọ ndị oke ozu. Asị na ihe na-agara onye a nke ọma, ụwa salara ya aka, ọ bara ụba, ọ wụ ọgaranya. Mana n'akwụkwọ Jeremaya isi ya nke 22, Chineke sịrị eze Jehoiakim, ọ wụ onye ọ na-agwa okwu ahụ, na Jehoiakim bịara bịa wụrụ onye ihe niile ọ chọrọ ime na ndụ, ihe na-agba ya ara, ihe na-echu ya ụra, bụ otu ọ ga-esi were nnọọ osisi sida ndị si na mba ndị ọzọ dị oke ọnụ ahịa a na-ekiri ekiri na-enweghị onye ọbụla ga-azụtali ya, were webatara ya ka o ji were chọọ obi eze ya mma. Ọ bụrụ na ihe eze Jehoiakim ji ara na-agba ya, otu ọ ga-esi hụ na ọ ga na-ebi ndụ ndị okomoko, ebe ọ bụkwara na ndị ọ na-achị achị ha ekurula fesa n'inye ụtụ ndị ga-akwalite ndụ okomoko ya ahụ. Ka ndị a na-asụ ude na-atụ ikikere eze, otu eze si na-eme ha bụ Jehoiakim, Chineke zọbatara ụkwụ iji ka ọ kọrọ, ka ọ gwazie Jehoiakim ihe wụ na mmadụ dị ukwuu, nakwa otu mmadụ nwere ike isi bụrụ onye dị mkpa n'ime mmụọ. Ama m mee na-aghọta. Ọ bụ ya mere Chineke ji jụwa ya ihe ndị ahụ, kọwara ya ihe ndị ahụ. Maka na ọ dị ka eze Jehoiakim malitere ịrọ nrọ, o chere na ikike ya nakwa ịma mma ya dịka nwa eze nwere otu o si bụrụ na ọ ga-abụrịrị ihe ya na otu ụlọ ya, otu esiri chọọ ụlọ ya mma, otu esiri dezie ụlọ ya, agba nke obi eze ya nwere ihe njikọ nakwa ọtụtụ ihe onwunwe nke o nwere. abụ ihe ọ malitere na-eche. Mana ọ bụrụ na ụdịrị ihe ahụ adabara mụ na gị dịka ọ dabara Jehoiakim, ihe ahụ bụ ezigbo ọnya. N'ihi na anyị onwe anyị nwekwara ike ịbụ ndị nke ga-adaba n'ụdị ọnya ahụ, ma anyị bụrụ ndị nke onwe anyị malitere ibu isi. Anyị bụrụ ndị nke ihe anyị rụzuru na ndụ ma ọ bụ ebe anyị chọtara onwe anyị malitere imezi anyị, anyị echewe na onwego anyị na ya ha ọkwa enyere anyị, utu ahụ a na-etu anyị, ebe ndị mmadụ dewere anyị, onwunwe ihe nke anyị nwere, otu anyị si egosipụta na ego dị, ego dị, ego dị, nakwa otu ihe ego nke ọma anyị si eme anyị, anyị a na-anazi onwe anyị ka ga-asịzi na onye ọbụla onwego sụ nwere ọnụ, onye tụọ ego kwa zọgbuo m ya. Mana Chineke na-ajụ gị taa, ọ wụ ihe ndị ahụ ka ị na-atụkwasị obi na ọ bụ ya ga-eme gị, maọbụ ọ bụ ihe ndị ahụ na-enye gị nke iji na-atụ onwe gị n'ihe ọtụtụ, ọ wụ ihe onwunwe gị ndị ahụ? Oleekwanụ ihe Chineke hụtara dịka ya ezi omume? Ezi omume. N'ihi na amaokwu nke iri na ise ahụ nke bi, ọ nọ na-ajụ eze Jehoiakim, nna gị, ọ wụ na o righị nri? Ọ wụ na ọṅụ gị mmanya? Na o mekwara ihe dị mma, o kpere ikpe ziri ezi, meekwa ezi omume? Na o kwuchitere m ọnụ nke onye dara ogbenye, nakwa onye na-adịghị otu aha ya? Ọ wụ nna gị ahụ mere otu ahụ? Ọ wụ ori gị nri? Ọ wụ ọṅụ gị mmanya? Ya wee wụrụ na Jehova nọ na-echetara Jehoiakim na nna ya bụ eze Josiah bụrụ onye ndu nke ghọtara o na ikikere nke o nwere bụ ikikere nke ịchị isi, nke ịbụ eze bụ ibu ọrụ e nyere ya iji hụ na ọ ga-echebe ndị na-enweghị otu aha ha, na ikike ya ahụ na ya aghọọla ọnụ nke ga-ekwuru ndị na-enweghị onye na-ekwuru ha. Ọ bụghị ikikere maọbụ ihe nke ijizi n'aka iji megbuo ndị a, iji mekpuo ha ọnụ, iji wedakwuo ha n'ala n'ebe ha ka nọ n'ala, iji zọpịa ha na-enweghị onye ọbụla ga-ekwu okwu. Ihe metụtara ikpe ikpe ziri ezi nakwa ezi omume enweghị otu o si dịrị iche ma ọ bụrụ na ị sị na ị bụ onye Kraịst nwere okwukwe. Enweghị otu ị ga-esi sị na ị bụ onye Chineke nwere okwukwe, ị naghị ekpe ikpe ziri ezi, ị naghị eme ezi omume. Enweghị otu ọbụla ị ga-esi kpọọ onwe gị nwa Chineke, maka na ị hụrụ ikpe ikpe ziri ezi na ezi omume, ọ bụ ya bụ ntọala, ọ bụ ya bụ ihe kachasịnụ nke bụ isi na ndụ onye kpọrọ onwe ya onye kwere na Chineke. Na ndụ onye kpọrọ onwe ya onye kwere na Chineke. Jehova mechara jụọ Jehoiakim mgbe ọ gwachara ya ihe ndị a na ihe ndị ọ wụghị ihe nna gị mere, ọ wụ na ihe a wụghị na mmadụ ma m na mmadụ mere otu a? Ọ wụ na ọ wụghị na mmadụ ma m, nke pụtara o na ọ wụghị naanị imezu ịga nsọ nsọ nke elu ọnụ, ya dị m righteous, ana m emezi omume, gị na-aga mkpagam mkpagam, were ọnụ gị na imi gị na efe gị na ihe ndị a were dowe ka anyị na-anyụ nsị, a na-ele gị asị na ịdị nsọ na-ekupu ekupu n'ebe ịnọ. Ọ wụghị ihe ahụ apụta gị na mmadụ ma Chineke. Makwa na agbụrụ na a ga-akpọ akụkụ akwụkwọ nsọ ugbu a, gị tapịa ya si n'elu ruo ibuola ya n'isi. Ka chi na-abụ abụọ elekere isii gada eri nri ụtụtụ, lee gị ka ị na-agba takwam takwam takwam takwam takwam, ị na-agbaga n'ụlọ nsọ, ị na-agbaga n'ụlọ ikwu na ị na-aga ụka. Ihe ndị ahụ apụta gị na ịma Chineke. Na ihe bụ n'eziokwu na ịma Chineke bụ mgbe a ga na-ahụta otu isi ihe ndị ahụ nke ịkọwara dịka ịma Chineke si ekwekọ n'otu isi emeso ndị nọ gburugburu gị ihe. Ọ bụrụ na ị sị na ịma Chineke bụ onye bụ ịhụnanya n'onwe ya, ị gaghị na-abụ onye a ga-ahụta na ị na-emegbu mmadụ. Maka na imegbuonu mmadụ, ịhụ gị Chineke n'anya. Akwụkwọ James sị na Chineke bụ ịhụnanya n'onwe ya. Ị gaghị asị na ịma Chineke gị wụrụ onye na-akpọ mmadụ asị, na-eji ụgha etere aha mmadụ, na-eji okwu ụgha ebibi aha mmadụ. Ị gaghị na-asị na ịma Chineke bụkwa na ịhụnanya. maka na ịga ya sị na ịma Chineke o naanị na ọwụzi mgbe ọbụla ahụtara ebe a na-ekwu okwu ọjọọ, ebe a na-eji ọnụ akatọ mmadụ, ebe a na-emegbu mmadụ, ebe a ga-emekpa onye ahụ, eme ya ka uchụpụ ya, ọ gazikwa nọ a ga-ahụ gị ebe ahụ. Mana apụtakwa oge ime maramara n'ihu gwọmpịtị n'azụ. Ya iwu ndị Kristian, anyị na-ekpere Chineke, ma ọ bụ gị hụ ebe a sị ewukago gị kwụrụ n'ihu, wepụ na ya, gụchapụ na ya, gụchapụ na ya. Onye ahụ ị na-asịkwa gụchapụ amagide na ọwụ gị nwa nọ n'isi na-akwa ụzọ ka enwe ike gụchapụ ya. Mana ị kpọkwara onwe gị onye Kraịst, ị na-aghọta. Amaokwu nke akwụkwọ Jeremaya isi 22 anyị gụrụ, amaokwu ya nke 17 sịziri gị, na ị werela anya gị na obi gị dewe naanị n'uru ahụ nke iji aghụghọ na-enweta, n'ịkwafu ọbara nke onye aka ya dị ọcha, nakwa n'ịhụ na ị na-emekpụ ndị ọzọ ọnụ. Na ị werela anya gị, ebe anya gị nọ ugbu a, na obi gị nọ wụ na-eji aghụghọ achọ ihe ndị ga-abara naanị onwe gị uru, anya gị dịkwa n'igbu nakwa ịkwafu ọbara onye aka ya dị ọcha, ọ bụghị dị naanị mgbe ị were mma gbuo mmadụ. Kedu ihe ndị bụ okwu ọnụ ndị na-esi gị n'ọnụ pụta banyere mmadụ? Ịma ndụ awụghị anyị nwe ya, mana olee otu o si adị gị ma ọ bụrụ na ị na-ahụ mmadụ ya adịghị ka ị ga-eji okwu ọnụ werela onye a na-egbu onye a mma, onye na-enweghị ihe o mere gị, na-agha ụgha, na-akpa nkata nke igbu, nke imekpụ onye na-enweghị ihe o mere gị? Otu a dịka Chineke si na-agwa gị n'ụtụtụ a, na ị nakwa erigbu ndị mmadụ, na-anapụkwa onye ahụ ihe o nwere, na-agbụkwanụ gị nyere onye ahụ ihe ahụ, ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Ọ wụghị gị nyere onye ahụ, mana anya gị anọrọ na iji aghụghọ napụ onye ahụ ihe ya, imekpụ mmadụ ọnụ nakwa ime ihe ike. Eze Jehoiakim, bụ onye a na-ekwu okwu ya ebe a, bụ onye kwuru na anya ya bịara bịa nọrọ na ime maka ọdịmma onwe ya naanị. Otu ọbụla ihe ahụ siri bịa, ma enwere otu mmadụ siri bụrụ onye a napụrụ ya n'ike, ọ chọ gị ma. O nwere otu e si bụrụ na mmadụ soro ide sị nke kwa na nke m, nke wa na nakwa m na nakwa m, ọ chọ gị ma. Ihe ọ ma wụ na otu ahụ ọ bụ na ya nwa chọrọ ihe ahụ, ebe ọbụla o sisi ya nọrọ, onye ọbụla o sisi ya nwere ya, nata ya onye ahụ nye m ya. Kedu kwanụ ihe ga-awụ ọghọm ya? Mgbe ọbụla anyị were anya anyị nakwa obi anyị were leba n'ihe ndị nke bụ maka ọdịmma onwe anyị, anyị na-echefu iwu ndị Chineke nyere. Anyị na-abụzi ndị na-echezọ ihe ndị Chineke chọrọ anyị n'aka. Nke ahụ ga-edugazi anyị n'ịbụzi ndị ga-amalite ịkpasowa ndị mmadụ agwa ọjọọ. Kedụkwanụ ihe ị kwesịrị ịmụta n'ụtụtụ a? Jehova na-akpọ mụ na gị oku, sị ka anyị lee anya gabiga obi eze niile ndị ahụ nke i jiri gbuo onwe gị gburugburu, nke yiri obi eze nke ji osisi sida rụọ, nke Jehoiakim. Ihe ndị ahụ nke bụ ihe na-amasị gị, achụmta nke ọkwa ahụ ị na-achụ nnọọ n'ọnwa ọnwa ugbu a, ebe ahụ ị chọrọ ịnọ, ma isi n'ụzọ dị mma achọghị ịnọ ya, ma isi n'ụzọ aghụghọ na ụzọ arụrụ achọghị gị, ma ihe ịmawụ na ị ga-anọrịrị ebe ahụ, onye ọbụla nọkwa n'ebe ahụ ugbu a, ị ga-achọrịrị otu ọbụla ma ụgha na mbiri na ihe niile were chọtuo onye ahụ ebe ahụ ka ị nwee ike nọchie. Ezigbote alaeze nke nwere mgbọrọgwụ ga-anọgide anọgide ma kwụrụ chịm, na kwụrụ na mgbọrọgwụ nke ezi omume, ikpe ikpe ziri ezi, amara, nakwa inwe obi nke imepụrụ ndị ọ na-enweghị otu ọ dị ha. Ka anyị jụzie onwe anyị, otu m si ebi ndụ, otu m si ele ihe anya, otu m si ekwu okwu, otu m si akpa agwa, ọ na-egosipụta na Chineke ahụ m na-akpọ na mma, na mma ya n'eziokwu? Agwa ndị m na-akpa ọ na-ewetere ndị nọ na mkpa? Okwu ndị m na-ekwu ọ na-ewetere ndị nọ na nsogbu ahụ efe? Ka ọ na-atụnyekwu ụtụ n'ihe ha bụ dịka ibu na nyigbu ha? Ama m na-aghọta ihe m na-akọwa. Ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ ahụ, mụnwa ga-ajụ onwe m. eburula onye gorola ngwonu nke eji emegbu mmadu eburula onye gorola ngwonu nke eji emekpu mmadu onu eji weda mmadu n'ala emadighi chineke ka mmekwa ka imata onwegi ki na aghori akpokwala onwegi onye christ onye christian na nka mana akwugi na aka gi no niji onu niji agwagi were na ele onye ozo kinapụ ya ihe na-awụkwanụ gị nwa ọna ọwụ na ọwụ ikikere gị maọbụkwa na onye ahụ nwere otu o siri gaa ije were nweta ihe ahụ mana ịchọla ugbu a ka ị site n'ụzọ ọ bụla were napụ ya ọwụ ọkwa ahụ ọwụ ọdịdị ya ahụ otu ihe o nwere na ndụ na otu okpe na afọ gị ụfụ ị makwa gị chineke ma ọ bụrụ na ị na-eme otu a ee ka m mekwa ka ị mata n'ụtụtụ ahụ na agbanyeghị otu ọ bụla o si bụrụ na ibu baịbụl atawasị ya wuo n'ụbụrụ n'agbanyeghị otu o si wụrụ na akwụkwọ ha na agwarịrị m chọọchị ibere ebere iwu oke na ọkụkọ nke ụlọ chọọchị ihe ndị ahụ agaghị emegheri chineke anya dịka ọ na-emegherighị ya anya ya gwa eze Jehoiakim na nna gị kpere ikpe ziri ezi nna gị lere ndị ogbenye na ndị ọ na-enweghị otu ọ dị ha chebe ha ọwụ na ọ gaghịrị ya nke ọma ka ị gharakwa iche na ihe ị na-eme ugbu a n'otu ọdịrị ugbu a isi n'ụzọ aghụghọ na na-emebe onwe gị na ọ pụtara na ịma m ịmakwa gị mụ dịkwakwa gị lekwa ọdịda nke ga-abịa nnọọ dịka ikuku ga-ebu ya abịa nke na mgbe ọ ga-ebute gị agadịghị achọtazi mkpamkpa gị mezie dị ụzọ gị chebakwara onwe gị echiche na ihe ndị nke ị na-eme na ndụ a maka na Chineke na-adọ gị aka na ntị ọ na-adọkwa gị aka n'ọdụdụ maka na onwe gị ihe furu Chineke ụfụ ka ile onye aka ya dị ọcha na-emegbu ile onye na-enweghị otu ọha ya onye ahụ ichere na onwe onye ga-ekwuru ya ayị gị ile ya na-arụgbu ya na-apịgbu ya na-atụ ya mbọ na-afụ ya hụ ikuku Jehova si na ya na-ahụ gị ọkachasị gị bịa bụrụkwa onye nke ga-awụ aka okpororo m gị si na ịma Chineke ọ sị na ịma gị ya ọ sị ka m mee ka ịmata n'ụtụtụ na ịma gị ya ọ gwụla m ịgbanwere ndụ gị kpee ikpe ziri ezi mee ezi omume nke bụ ihe nke ya nwa ga-anara nke ọma na ọ bụ ya bụ n'eziokwu na ịma ya ịkwụkwala ka ihe ndị nke ị na-eme taa ya dịghị ka ọ na-agara gị na arụrụ ala gị ahụ mmahie gị ihu gị chee na ihe dị gị mma n'ebe ị nọ Esaf sị na ọsọ ka mbibi ga-agbara ịgbabata n'ọnụ ụzọ ama gị ya bụ gbalịa ka ị hụ na ị ga-eche echiche ma wugharịa ndụ gị nwere ebe isi were na-eri mpe n'ebe o metụtara ịma Chineke lee ihe wụ ịma Chineke ihe ọ pụtara dịka akwụkwọ Jeremaya gwara anyị ama m na e nwere nkwara nke mụtara na mgbe ụtụtụ a mụka m na ị ga-abịa ka mụ na gị tụgharịkwa uche gaa n'ihu n'ihe omume anyị a nke bụkwa nsapeta akwụkwọ nsọ n'enyi mba nacha 4.3 FM na ala aba aka bụkwa m onye na-ekpo m dị iche mụ na gị na-atụ olee ihe ndị mụtara n'ụtụtụ a akara ekwentị nkwa bụkwa efu wasatọ otu isi ya bụọ atọ atọ wasatọ ise maọbụ nwanne ya bụ efu wasatọ otu atọ asaa isi ya bụọ ise anọ ise atọ werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp ọ bụrụ na m ahụ ya agam agụpụtara gị ndị ọwụ alo
1: oyo oyo ụtụtụ ọma
0: daalụ sọ dede Ben
1: oyo oyo a na-akpọ maazị Ben okwule anya oyo oyo amụtara m ihe n'ụtụtụ a na ihe kụziri anya na akwụkwọ Jeremaya ọtụtụ n'ime anyị dị ka eze akpọ Jokin ịgwa gịzi okwu ihe dị ya mkpa wụtụ ọ gịzi n'eze palace ya bụ osisi dawuo ya onye dị ya mkpa ya echefu okpuru nna ya ji bido jụwa jụkwana ya ajụjụ sị nna gị ọwụkpe ikpe ziri ezi ọwụ lede ndị agha ogbu ogbenye ọwụ gaarị ya nke
0: ọma
1: oyoyo ọ dịghị dịka otu ahụ taa ụfọdụ yiri white and white ha kpọchie prince ya ya dị ka
0: mmadụ
1: aka ma ya da na ndụ ha ha ji mmegbu ha ji arụrụ ala ha ji asịrị ahụ ha na ihe a ga-akọgide ụgwọ onye iri na ọdịghị ha mma gaa nwa nwa dị ha mma
0: otu awụ na-eji
1: ajakwa na chọọchị ha nọ n'ihe oche maka ọ wee kwuo okwu 100,000 ha eweli aka
0: ewepụta ya
1: ha eche na ọwụ ịma Chineke mana mgbe ụtụtụ a anya odola anya sị ihe wee ma Chineke wụ ibi ikpe ziri ezi
0: otu a
1: ị gaghị ana ebe a na-emegide mmadụ ị gaghị ahụ ihe dị ọcha gasị
0: ọdị oji
1: ị gaghị ahụ onye aka ya dị ọcha gasị
0: ka tụọ ya mkpọrọ
1: ịka ya ọ ihe a na-agwa eze Jokin na mụtọ bụkwara anyị nwa onye a na-agwazi ya ụfọdụ anyị che na ọ wụ ego wụ ihe niile ụfọdụ anyị chere ma ọwụ inwe ụlọ elu niile ọgụ ha agọziela gị no ọwụ ya ọwụ gị nawụ inwe obi ziri ezi n'ebe mmadụ ibe gị nọ ibi ikpe ziri ezi ileta ndị ogbenye ime ka mmadụ hụta na ya sokwa ọwụ sọgụ ha naanụ ana m afe tinye gọzi gị na mgbe ụtụtụ a
0: onye
1: nwaanyị ifeoi na ele amamihe iji na akụzikwara ihe ndị every Sunday. Oyoyo
0: ya gaziere gị gaa n'inuo ndewo dedebe ekelela m gị maka ihe mụtara na mgbe ụtụtụ a.

0: Allô? Allô? Oh, kan hunde ko kopula. Aburu na bugi kwata hachi. Allô?
1: Allô, Derika wa.
0: Oh, way, ba mim Francisco Mago.
1: Tokama o.
0: Esalachi.
1: Ala nchi. Banya gozira gozi sebo.
0: Oh, magio, mamima.
1: Nwere ụfọdụ mgbe ihe nne na nna metere na-anọchirekwa ụmụ mana ka ọma mana ka ọjọọ mana onye ọbụla kwesịrị inwe mkpebi onwe dịka ịgụpụtarala anyị na n'ime akwụkwọ nsọ ị mara na na oyiri kraịst awụghị ometa kraịst nke ahụ ezughị oke oyiri kraịst na na-eme ka kraịst nke ahụ ezughị oke Ome ka Christ na na-arụ ọrụ ka Christ nke ahụ ezughị oke.
0: Etu a.
1: Ụfọdụ mgbe anyị sị ụ Christians. Christians ọkwa oyiri Christ. Mana achọ omume ya n'ime anyị agaghị enweta. Nke ahụ na-ekwesịghị ekwesị. Abịrịta chọkwa n'ime anyị nweta na anyị nwere okwukwe na Christ wụ onye anyị dị ka ya. Mana arụzi ọrụ nọ n'ime ya yara anyị ahụ. Nke ahụ ezughị oke gbagoji mata na anyị dịka oyiri Kraịst dịka ị na-agụpụtara anyị na ihe nna ihe nwa nwere ike ịṅomite n'aka nna ya dị mma ya were ya n'ọrụ bara uru were soro kete ngozi na amara si n'aka na ụtọtọ na anyị na-asụ usoro mụkwụ jizọs ahụ na-eme ihe ahụ ọ chọrọ ka anyị mee mata ikwe ihe ya n'ọrụ ahụ eziokwu anyị chọwa eziokwu anyị onye emegbugị kpepụta ya wepụga anya okwu na ekwuru n'ibe anyị anyị onye ọ na-agara ka ọma ka anyị nwee ike kelee chineke na ihe na-emere onye ahụ na ọ bụrụ zigo niile na o megere ha echirire ya mere ma ọ ga-adị mma kama na anyị onye ọ ga-agara nke ọma wepụga anya okwu na ekwuru n'ibe anyị anyị onye ọ na-agara ka ọma ka anyị nwee ike kelee chineke na ihe na-emere onye ahụ na ọ bụrụ zigo niile na o megere ha echirire

0: Kenya nke ime ọbụladị karịa ka ya nwere onwe ya mere. Mana n'ụbọchị taa, ele na onye n'ime anyị nwere okwukwe matụrụ ka a ga-esi mee ka Kraịst mere ma mezie karịa ya, ka anyị nwee ike marị ụrọ ma chịgharịa uche. Anyị ga na-eso ya, anyị so ya dịka onye mara na onye anyị na-eso. Anyị ra ga-eso ya na ibe anyị na-eso, anyị na gịnị
1: ịgbalịala mami Francisco Mogo, ndewo ndewo maka ihe ndị mụtara. Adabara adaba.

Adima ka mzuru tu obera hi ugbu a mlota hachi ekagaga kwa n'ihu cheta na ọka bụkwa n'oge sapeta akwụkwọ nsọ gị ka anyị ka nọ n'inyumba na 94.3 FM na Alaba ndewo.

0: N'eziokwu na amaokwu nke atọ ebe ahụ ịkụrụ anyị Jeremaya isi iri abụọ na abụọ ọsị, otu a ka Jehova sịrị, meenụ ihe ikpere n'ikpe
1: n'ezi omume,
0: napụtakwanụ
1: onye a na-eme egbu emegbu,
0: a napụtaworo ihe ike n'aka, ọsị, napụtakwanụ onye a napụworo ihe n'ike n'aka onye mmegbu,
1: onye mmegbu.
0: Ọsị, ka m chọrọ ịgọrị, ọsị, napụtakwanụ onye a napụworo ihe n'ike n'aka
1: onye na-emegbu ya. Otu a,
0: unu emejọkwala ọbịa maọbụ nwa mgbei,
1: nwana enweghị nne na nna, maọbụ
0: nwanyị
1: isi mkpe. Otu a,
0: unu emelie ha ihe ike, unu awụsịkwala
1: ọbara
0: na-emeghị ihe ọjọọ.
1: Aka ya dị ọcha chai.
0: Ihe a bụ ihe eji ofe bụ ma ihe a bụ ihe bụ ịmara
1: ya. Ịmara ya
0: ịhụla ya bụ na ọ bụghị ị na-ejiri ya ka
1: adagbu
0: ike afọ agasi ebe ka ịgasi ya n'ime ga ụkọ n'ibi onye ga ịdọ onye ga abụ onye isi ime kọmpi
1: na asọmpi
0: na ama aka na-ebute anyị ukwu ebute ikpe asị.
1: Otu a,
0: ịmara mbụ, ọ bụrụ dị na ị na-eche na ọ dị gị mma ịmara ozi ị na-aga ime abụdụ ya bụ ịmara ihe bụ ịmara mbụ ee bụrụ gị gị abụrụ
1: gị
0: ahụla ihe ọma
1: ọ bụkwa gị ihe ọma. Ai,
0: gị
1: gọ ịkpọzie ya ihe ọma. Otu a,
0: abụkwa m Jehova isi na ị na-achọ ka gị na ezi na
1: mma
0: lee ihe na-adị m mma
1: n'obi na nke m na-asọ
0: ma ọ bụrụ n'ezie na ị chọrọ ka mụ na gị dị na mba. M na-ekwukwa oge anya ịhapụ ị na-eche na ị na-eme ihe dị m ya bụrụ agaghị emetụrọ m ịsa ụkwa bịara gị eze ihe bụ ihe na-adị m mma.
1: Otu a,
0: ndị ọma eze Jehoiakim ma nwanne ya Shalum maọbụ Jehoiakim na mụ isi ozi ọ kpakwara agwa ọjọọ tụmụ Jefaya.
1: Otu a,
0: eze Sekou Neko na mmadụ na mụ na ya dị na mma maọbụ onye ahụ maara m n'ihi na isiokwu ikụziri ya sị ị maara Jehova nke ọma,
1: otu a
0: maara Chineke
1: nke ọma,
0: dị n'uru ihe n'oge ọrụ Chineke isi
1: ị na-akpọ
0: ịmadịlo ịmara
1: ya nke ọma
0: ị nakwa ha ikpe ikpe ziri ekwesị ikpe na chọọchị na ọbụla ịnọ ị nakwa bụ asị dede ihe
1: imeri meta
0: dị ya ebe eziokwu na ịbụ elda ịbụ ihe a ego ị gara maya aka ekwesịdị ịma
1: ya
0: otu ebe ị gara were ihe abụ ihe
1: oruru gị o
0: ikwesị ime otu a ị nakwa ha abara ya mba sị ikwesịghị ọbụghị ịkpara adịdị gị ma ekwesịghị ya
1: ọ gbaziri onye nke a mba awụzighị ihe ọjọọ ọwụrụ onye nke a nwa afọ
0: onye a mgbe nne na nna ya dị ndụ unu n'ala abịa n'ụlọ ha ugbu a nne na nna anọkwa ọ bụ nne anọkwa gị
1: Ọghọla mmadụ na-enwe ihe ọ pụtara.
0: Good.
1: Chai.
0: Ihe a abụghị kwesịrị iji mara ndị sị na ha na-efe mgbo.
1: Ndị sị ha mama o.
0: Lekwa ihe ọ bụ. Biko, ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmachi ara dị good, ị na ojii ụlọ onye na mmachi good, ọ gbawa na mmachi ebe a. Ama na onye na-enye approval. Ịchọkwa approval na lekwa ihe ọ ga-efu gị. Oyomo.
1: Adịmma dịdị m ịgbalịala maka akụkọ ebe ahụ anyị lebatụchara anya. Daalụ sọ dịdị m ya gaziere gị. Ndewo. Otu ahụ ka ọ dị. Ama m na ị na-aha n'ụmụ na-atụtụkọ na-etinyekwa na ndị nke iji eji n'oge sapeta akwụkwọ nsọ nke anyị lebara anya banyere ihe ọ pụtara n'eziokwu bụ ịma Chineke. Alo. Ịbatala.
2: Ah,
1: ya gaziere gị ndewo.
2: Amaka sitere na Deeper Life.
1: Ọ dị mma. Ami Bekee.
2: Ekwe na with na angel.
1: Ọ dị mma.
2: Oyo. Amụta m otu ihe n'ihe ikuzi taa. Otu ihe mụtatara. Na ụfọdụ ihe m na-eme m na-esi na ọ na-eme Chineke. Na ọwụ ihe na-eme Chineke.
1: Chai.
2: Na ọwụ kwa n'ime Chineke m na-achọrọ.
1: Chai.
2: Ọ dị mma mmadụ ịdị na-agụ Bible. Ka ị na-agụ akwụkwọ nsọ, ka ị na-amata sọ ụfọdụ ihe nwee ike ụmụ ụfọdụ ihe na-eme, ị na-eme ihe na a na-eme ti ya. Ị ma na Bible dị aga.
1: Otu a.
2: Oyo, thank you so much.
1: Oh,
2: ebe mara ụkwụ onu si gị ọ.
1: Nwee
2: ike ị na-ekwu ịdọ ka ụkwụ okwu. Ị ma na okwu gaa egbuo na mkpụrụ obi
1: mmadụ.
2: Nwike na ndị ka mkpa agwa na afta onwekwa n'ihe ọ mata. God na ama ati o nwe ihe ọ mata. Thank you so much. Amị ke na gbeziere m onu. Chikọbere m onu. Aga anụ akụkọ ndị ọra.
1: Mole, mole.
2: Amee dị akụkọ. Ọ chọrọ mere eche dati. Gbotu eto eri.
1: Ọ na-agwa gị. Ọ na-agwa gị.
2: Ọ na-agwa gị.
1: Pam mahenwo ya gaziere gị ndewo ndewo wayi barama ekelele m gị maka agbamume gị o ama mi na gota gbakwara m ume o hara chaka o na dị gị mfe o maka na nwụnwa nwụnwa nwụnwa nwụnwa mma na chia nke mekwara ka ọ wụrụ na enwere m ndị dị ka unu ọrụkwa na anyị na-ekwekọrịta otu a ya na-enyekwa anyị agbamume anyị anamụkwa na n'eziokwu ọ bụghị naanị anyị nọ. Ya gaziere gị amị ndewo ndewo. Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp m isi ọ dị iche. Oyoyo nwaanyị nke bụ eziokwu bụ na ị kụrụ ha ma n'isi ntu. Ọ bụzi onye nwere ntị ya nụrụ. Dịka ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ Jeremaya isi ya nke 22. Amaokwu ya nke 17. Ebe ahụ sịrị na Joakim nọrọ na-eche naanị ihe gbasara ihe ga-adị ya mma. Ya na ihe ọ na-eche agwụla naanị ihe ga-adị ya mma nakwa ihe ga-abara naanị ya uru ebe ọ na-achọghị ịma banyere ndị ọzọ. Ebe a na-egosikwa na mmadụ kwesịrị ịma ihe dị mma ma na-emekwa ihe dị mma. Ọzọkwa bụkwa na ihe ahụ ịma adịghị mma mekwara ya ndị ọzọ. Isi na Enyimba FM bụ Dachi Mazi Simon Nwigbu Iwago. Ya gaziere gị dede m ndewo maka nke ahụ bụkwanụ ihe mụtara. Alo. Alo.
3: Hello.
1: E batala o.
3: Oyoyo nke nanu melo ke ero.
1: Aro mo meze ndi igbo, ihokware ho. Eo. Ade kwa mo made de melo tu ndi ulo de kwanu.
3: Aro ma no, ha na ju ese.
1: He o tu msi aju ke ha kwa o, kelere m ha o.
3: Oyoyo nwanyo, asampete nwanyo.
1: Eh.
3: Eze ndị Igbo na-atụ ka akọ n'ubi onye anyị dị.
1: Otu a.
3: Ihe n'isiokwu a wụ na ime nwere ebe e dere n'akwụkwọ ndị ozi mgbe Pierre Junior ka ọ nọ na-agụ ihe akwụkwọ nsọ. Ọ maghị ihe ọ na-agụ. Filip mmụọ Chineke sị Filip ga-ajụ nwoke a ihe ị na-agụ.
1: Ị na-aghọtakwa ya. Otu a.
3: Ya sị ka dịka m ga-esi wee ghọta ebe na-enwe
1: onye nkuzi na-adịghị.
3: Ụfọdụ ndị ne claim in our language me use ridia an claim on ama chineke but ne claim on ana ga church ma na agwa re rure
1: ina ni otu a amaga ya ezioko
3: and according this new bagaru kwa bi goputara ihe na de ha ma wo na no gene maka nko onwe ha
1: so
3: kwa ahun ko nyo so obi na agbawa shi
1: otu a
3: e makwa no wo di ojo ka mmadu je aga ga eliri ibe yo
1: oh,
3: somebody
1: a
3: guy he be away now.
1: Ziragi is indeed Bundewa, Ndewa. Amokwamne na no.

0: Alo.
1: Oyo.
0: Owe.
1: Jom kabo.
0: Adivan kabo se eh? Onye kpolitere Eutychus site na ndị nwụrụ anwụ? Eutychus, onye kpolitere ya?
1: Ebe Eutychus nọ n'ehi ụra. Ya si na windo dapụ.
0: Ya dapụ.
1: Ọ bụ ya. Ọ bụ Paul.
0: Akwa ya wa. Ayi ahụ akpọlitere ya ngwalekwa aka gị ka m kọpụrụ gị aka maka na ịgbalịrị agbalị zata ya. Ọwụ Eutychus. Ọwụ nwanna Paul. Ndewo ndewo. Dede m brother Uche na dịka akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi ya nke 12 ma okwu ya nke 7:12 mere ka anyị mata na dịka brother Uche na kọwapụtara nwata nwokorobịa ahụ nọ n'ihi ụra ebe a nọ na-ege ukwu ozizi nke Paul ụra atụwa ya yeshi na ilu mpio ọ nọgoro dapụ ya ọnwụ. Alo.
2: No.
0: Ee batala.
2: Awọn yẹn dẹka jẹ sinmi ọdọ ti ọsùn
0: náà. A dẹ mú ọ yẹn dẹka tí.
2: Mẹ́kì yẹ. Alẹ́ ẹ̀ tí mẹ́rẹ̀.
0: A dẹ kwa mú mú ọ yẹn. Gé wọn akwa ní.
2: A dẹ mú yẹn. Alẹ́ nkẹ́ díẹ̀.
0: Nkẹ́ mú ni bú a sitere na atọ́ gawa n'ihu.
2: Wọ́n yẹ nkí ise.
0: Nkí ise. A dẹ mú nkí ise sè ẹ́. Onye ka gwara na ọ ga-aga na mmiri saa ahụ ya ugboro asaa ka nrịanrịa nọ ya n'ụmụ ike dị ọcha.
2: Neman,
0: ọ bụ ya. Gbalịrị nke ọma nke ọma. Lekwa aka gị onye. Ndewo. Etu ahụ ka dị ọwụ Neman ka gwara ka ọ mee nke ahụ ya emekwanụ ya na akọ sịsọ.

enwere gaga n'ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.